téray domam ci la yalla nak ko sioné xarit ga nangou ko nekkon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natul won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom jadi de ci façon bobu motax yalla rocc ci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocc na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tuwakkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocc secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digal pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril ne ko demal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla male ñu warona rendi amna ci qissa kat yi ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu ne distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko bégal sa borom moma yonni nena gërem na la ndax lim la santone def nga ko gërem na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam gërem na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé nena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di ismaïl wax ne ni lolu mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray ismaïl bu ñëwé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu di ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni ku ko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kan liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexem ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencer ismaïl nan ko sa baye ngi ni beug la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex beug la ray nga nar ko nang wax ni ibrahim diko sanni ay xeer bu fu ko beut ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte waxna sax né inna kayda shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem doye di la wayé nak shaytané bu doon mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq ga di gëna réyé motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdullilah ismaïl itam sant yalla bu baax

Imam Ibrahim wax leen ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus, jëlé na ci Ibn Tawus, Ibn Tawus jëlé ci bayam, bayam jëlé ci Abdoulaye Ibn Abbas. Mu ne baat ji ko Yalla natto woon nee na baatu laab rek la, li ñuy tuddee ak tahara. Nee na ibtalaahu bi tahara, nee na laab yi nga xamante ni nag moom la ko natto woon wax neen ne fukk la juróomi yi mu ngi féete ci wàllu bopp bi, yeneen juróom yi féete ci yaram wi. Su dee yi féete ci bopp bi moo di Yàlla daf ko digal pour muy toppatoo moustacham, di ko defar ba mu jekk, di du bàyyi moustacham rek mu sëq ba jéggi dayo. Waaw, bàyyi sa moustache mu sëq, bu ku la gis ngay xaw a niroog yuuma baaxul. L'islam daf di diine bu set, diine bu civilisé. Kon bu amee moustache toppatoo ko ba mu rafet. Nee na ba ca topp itam moo di galax ndiku. Waaw, toppatoo sa gémmiñ ba sa gémmiñ di set, say bañ di set, sa gémmiñ bañ a am benn odeur. Waaw, di soccu, di toppatoo sa gémmiñ. Nee na loolu itam ci li ko Yàlla digaloon la. Ba ca topp itam moo di al istinshaqu, mu di sarax ndiku. Sarax ndiku moom itam lu baax la, ndax bakkan bi dafay xëcc ngelaw li, te ngelaw li dafay ànd ak poussière. Poussière boobu boo ko bàyyee muy dugg ma ni jur ay feebar ci yow. Moo tax léeg-léeg di sarax ndiku dafa baax, moo tax njàpp daa di làmbaale yooyu yépp. Ba ca topp itam di socc, socc bi kon ak galax ndiku bi wute na. Waaw, léegi nga raxas sa gémmiñ ba mu set, waayente itam léeg-léeg nga jël socc socc ba sa bañ set. Ba ca topp itam moo di di ko juróomeel ci wàllu bopp bi, moom moo di toppatoo sa kawar, sa kawaru bopp. Bu ko bàyyi rek mu nekkum njañ, doo ko peñe, doo ko toppatoo. Yonent bi nee na initaxata chaaran fa krimhu, su la Yàlla mayee kawar nee na taralal sa kawar, dee ko toppatoo, dee ko peñe ba mu tëdd. Daan na peñe kawaram ba mu tëdd moom sallallahu alayhi wa sallam, mu takk ko ca gannaaw. Waaw, ku civilisé la woon tabaarakallahu. Mu mel ni loolu moo di juróom yi nga xam ne moo féete ci bopp bi. Bu dee yi féete ci yaram wi moo di lelli say we. Waaw, lelli say we, loolu suñ maam Ibrahim bokkoon na ci ko Yàlla nattoo. Moo tax boo ñëwee ci ashariatul muhammadia da nga gis ne ajjuma ji jot ba gën a mu jullit bi dagg ay weeram. Waaw, ndax dafa bokk ci sunna yi yonent bi royee ci suñu maam Ibrahim, dagg say we, def ko bisu ajjuma nag moo gën. Ak li ñu tuddee itam xalqul aana, mooy wat sa naq. Kooku itam lu baax la, naq bi doo ko bàyyi mu sëq noonu rek, loolu rafetul. Wat ko wala nga jemp ko ba mu yem, loolu itam moo gën. Bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan, mu di xaraf. Suñu maam Ibrahim moo ko njëkk a def, dugg néegu góor. Waaw, dugg néegu góor, kooku itam dafa bokk ci ñi ko Yàlla nattoo woon. Ba ca topp itam moo di natful ipp, moo di wat sa kawar poxtaan. Waaw, waaye bàyyi ko mu sëq, kooku itam jaaduwul. Ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. Waaw, dañu bëgg nga yóbbaale ndox. L'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer, bu mujj ba bu setee baax na, moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen. Waaye nag boo amee ndox, ndox ma moo gën, ndox moo gën a laab. Ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni Yàlla nattoo woon na ko ko, waaye benn bu ci nekk matal na ko, def na ko itam ni mu waree. Waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na
manam jele nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara gannaaw bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bouf am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom diko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowu ku ne amuko te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahima def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xamna ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënuna graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër tem yu mënta dindi ñene ni tem biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallah banamu ak egypte ak lako fa dal yeb mudi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla daf ne won suñu mam Ibrahima na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla nat won na ko ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deereet mam safara la gëm man majus la jamu katu safara la Ibrahima ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagne ko dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julli tak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fu mu meunti jobé ak lu mu meunti don teralal mu ne ko itam waay joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañi ci wërsegam lu toll ni fistine wañi wuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahima dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo
ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man mu dugal ko ci neek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexay nga dem mu jus bi tam jaxle ci ñaari xaal yi xaal bu ñëkk ba ak xaal bi wuté na waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi ma la defal yow taxulo yalla ma yedd neena

ni ngeneen lu reuy lo xamne yusufa dana ko am ci adaniran lu defon na ak tan ci ay mbokam dem ko bañu ko yegge taxon ñu fexé ay pexé yo xamanteni bañu jotté ci mom tabal na lako ci ten tenu nak lañ ci bëggoon moy yalla jël fa bakkanam wadi yalla ak ndogalam sama yusufa bi jël fa bakkanam mu melni kon ñu yëngoon ci bi ñu jëlee yusufa.

buru mbiss la ci jamono bobu mu tudon Rayyan ibn Walid. Rayyan ibn Walid mom mo nekkon buru Égypte. Nek mom mo don aziz bi nga xamanteni mo yeron économie bi. Mom nak mo ñew ci marché bi rek gis ñuy jaay yusuf. Bi wepp tege seen jëf mom mo ñu jobati len jëm ko ci té bu am solo. Tek tax na mo nak nekkon nit ku baax nekk julit mom nak ko jënd ci Malik ibn Dahr. Waye Malik ibn Dahr bi nga xamanteni mo jëmon yusuf ci ay mbokam te faram ko ci téen bi. Amna ay seede yu rafet yu mu def ci yusuf. Nekkal seetlu na ne xale bu bakkel la. Depuis mu ànd ak moom gis na ne commerce am day yokk alalam day yokk. Nee na kër gu mu dugg itam kër gi dafay bàkkeel. Nee na itam seetlu na ne fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax la. Mu ngi gis na itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek bu leen di niiral. Waaw mu mel ni ci kàllu nu nekk. Nee na war Yusuf ko am lu dul ba mu ànd ak Yusuf.

wati bu mom yusuf ba bu gisul won manam e akiraay bi nga xamanteni yalla doxal na ko ci digeunte mak mu moy ko te moy digeunte mu jëfandiko ndax ci mom bu gisul won kiraay bobu kon yusuf da ngay jott ndaw ci te bu boba itam da na nek ñaw te bu lay waye gis nañ mo fofu yalla e dimbal na fi jaamoo

ngeen jëkkanteneen bunt bi moobalako ndaw si yoppa bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëcc ay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu solo juste bi mu dawee bu ubbi bunt bi lanu fekk juste e boo kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoon ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër jaa waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabar mu ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga dunga ko dunga yee metti nga xool ne ndaw si bëgg na yusufa mbëggeel boo xamante ni du ko benn yoon yusufa ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naan rek xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañ ko tëj wala ñu dunga ko dunga yee metti rek waaye moom bëggul woon benn yoon yusufa ñu rey ko moom daal ee wax laaj na ba pare tontu laajam waaye yusufa bi nga xamante dañ ne isaalatu tuhmati ala xoli waajib maanaam gor buñ ko tuumaalee dafa war a dimi

daf ni itam fexe bu musul yus ko ci pexe jigen ñooñu ñu ko yalla de ku degg la jam bi nga xamanteni ñal na ko te itam ku koy wuyu yalla togal nak ñu xam ci sakku nak sakku yus ko bu ñu taxaw ci moom benn bunt ndax itam nak daal di gis ci kër ji nag man de sama dernière fois ci dëkk bi nak yusuf wax topp maa ko doon sàkk wàcce itam comme dara borom dara jëla ci biir dëkk bi te fu mu génn ñu may joxoñ di tekki sama dar loo xamante ni wër ñu ma ni maa ko def loolu daal wax dëgg yàlla xaw na ma tiif li mu bëgg nag mooy yusuf nga tëj ko ndax boo ko

ni sama dañi bu gis ni yo sami kartu set bi ci la na jabaram setal na setal ko itam e chemise ba nga xamanteni ni xotte ko won na ci gannaaw setal ko itam gadjat yi nga xamanteni ni mo won ci kanam te ndaw say ko te kon rek rek pour rek na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni ni dëgg nañu seen loxo ngir yéemu ci taw Yusuf

moko ukk fi ci sa dundu su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakki lu ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow ya koy defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am nako jox yusuf mbokk ni taxawon nen pour iñane ko ko waye mo ñu wone xexe de yusuf ko ñak ko te itam nako wone moy yusuf dem na ba nek mbur te itam ci mbur

waxtu bo xamni rombu na ci guddi te gisulo ben njabotu yonenti yalla Dawud mu nga taxaw di julli ci guddi gogu waaw mom Dawud mu ngi julli te itam am na njabotam ku ci julli budé itam dekk ba mu dekk te yif ko beccëg ñepp ñu andando baña wor fokk rek am ñuy wor am ño xamanteni woruñ kon e dundum yep ba mu jeex non la nekké won non itam la ay njabotam nekké won kon yonent yalla Dawud li alquran wax ni wazkur abdana Dawud zil aid kon yalla reconnaître na e lu bax lolu nga xamanteni yonent yalla Dawud saxawon nako njabotam itam saxawon ko ni bokon na ci ay jaklem quwwatul mamlaka manam nguur gu deugur gu lako yalla joxon waaw nguur gu deugur lako yalla joxon yorul won nak nguuru ciomo waaw ndax yalla wax na ni wa shaddadna mulkahu waaw ñoko e deugural lu nguuram nak ba mu nek nguur gu deugur te am puissance motax ñu ne mo gënonu de nguur ci bur yi nga xamanteni bokon nak ñom jamono ndax wax neen ni dan na garder mihrabam waaw barab gi muy tok difa nek difa jaamu boromam lu tolok fanweri junni malaka ak ñett fanweri junni soldar ak ñett dan nañu garder barab bobu nga xamanteni fofu la yonent yalla Dawud dan jaamu boromam waaw lu tolok nak fanweri junni soldar ak ñett waaw kuñu garder nak wax deug yalla and ak itam yalla gardel la bopam ah wax deug yalla am nga sécurité ñu itam mom yonent yalla Dawud alayhi salam ku amone caractère la waaw te itam e puissance am amulone waaw kenn ku ko meuna dekk wax neen ni musuta khare muk bañu gagné ko ci xare wara mu daw wara sax mu xawa yox yoxi tuti non bu mu massane jakar lol gagné na la duma la itam mu ko fess ñu itam amone na lu ko yalla defal itam mu bok ci ay jaglem mom yonent yalla Dawud modi yalla demon na ba jappandalal ko weñ nuko neex waaw nuko neex rek jefandiko ko ci weñ waaw lu daan jël weñ fexé ba li ci liggey luko neex manam weñ dal dafa nekkon lu noy ci wetam waaw melni fil de fer go xamanteni rek suko neexé deungal suko neexé dam waaw lu weñ deugur deugur bu ko daw de tie ci loxom day melni fil de fer bu sew ci loxom luko neex def ko ci kon yalla noyalalon nako weñ waye nak lan modi sababu yalla defal ko katan gogu man di jefandiko lañ nuko neexé waaw fer yonent yalla Dawud lepp ri xetu fer di weñ rek bu ko massane tie ci loxom katan diko yalla jox ak khususiyé bim ci am taxna lang da fay noy ci mom ba gëna noy bantu gatax ñuko neex rek def ko ci motax nak ñu ne cause bi nak lan la lan mo waral nak yonent yalla Dawud yalla jox ko jaglel bu reuy bi ci leñ ñu ne yonent yalla Dawud alayhi salam da daan maska wu leg di dugg ci nit ñi ci deccu bi di dajek nit ñi di len laaj waaw lan ngeen xam ci bur bi nga xamanteni moy def dekk bi ndax ko mandu la wala mandu wul waaw nit ñi di wax ci mom lu bax rek waaw ku mu tajar rek lu bax ngay wax ci mom ndax dafa nekkon ku bax wax deug yalla way gis yalla yabal ben malaka yonent yalla Dawud da di maska wu dugg ci bir nit ñi dajek nak ben way yaakar ni nit le ndeke koka malaka la mu tajek mom nak dadi koy laaj ne ko lo xam ci bur bi rif dekk bi mu ne ko ah bur bi dal bax na waye ben jikko rek ko yaq mu ne ko jikko bobu lan la mu ne ko limuy dundé ak limuy dundalé njabotam du ci ñaq bopam waaw mu koy jëlé ci beytu mal manam ci alalu julit ñi la koy jëlé ci alalu nit ñi lay dundalé bopam di ci dundal njabotam lolu nak rek moko yaq waye ku bax la mom dal bu fexewon bu lumuy dundé di joggé ci ñaxu bopam dal mu gën wayé dal loolu moko yaax bur bi dal loolu la ko contré ah yenente yalla Dawud nak dal di nak ni tay dal fasiyene tuma mukk
lekati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lek ko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lolu tax yalla wax ne wa'allamnahu san'ata labusin lakum lolu tax ñu jangal ko nak ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu dor la jaasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danaka lolu mo nekkon day nga tara métier bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bur la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né di len dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom daal wërsegem mom ko tégon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci taranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atté bum atté day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuté nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fil kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ni yalla daf ko mayon hikma mayon ko itam mu am experience ci walu acte motax kana la yatata'ta'u fil qada bayna an-nas motax bu dan acte dawul egiti waaw bu acte rek nono la te acte ba del jaar yon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di aj atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjota wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laajte ne dem waaw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yegge suñu atté ba ngon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek dal di yegg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wër yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom wax na ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba don ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalena dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mu ne kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu ne kon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané da di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu e yalla dogal nak am waju leen gis balen waji gisé nak ñu ragal waji boole leen ñu da di kar waji da di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek di dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fokole la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman lu ci ismullahi al-azam lañuy yeegi te ismullahi al-azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg andi yermane yalla koku mom ak tayef la watax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci kaw ba sol ci la yalla masfu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis ne ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis ne ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaika yi xam ci mom xam ne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mithlu ma yas'adu li jami'il khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam neko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ngeggal nax def nañu ñaawte bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legui kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma boole len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li dañ né ñom d'accord nañu ci
yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak mala ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalé mbugal ba biñu yenné yenente bi ñom japp ne ne comme yenente bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ né ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu né ah kon de suñ mbugal jeexna kon nga xamné kon ñaari malaaka yoyu wax na né bu fekkenté ni dox nga ba dajé ci ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax né la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangale baaxul day takkale digënte doom ak wayjur day takkale itam digënte jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñoom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nekk ak ñaawte ci ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak niko yalla bañu su fekkenti ne nak deugër nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenté né saw nga ci barab ba léegi dana am benn leer bo xamanteni moy jogé ci fi nga doon sawé rek jëm kaw su ko défé nak dana am nak benn saxar buy jogé ci sa saw mi duggu ci sa ñaari nopp wax né né leer gogu di jogé ci saw mi di naw jëm kaw wax né né loolu moy ngëm yalla gi nekkon ci yow saxar si jogé ci sa saw mi di duggu ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj né la lo gis so né gis na bénn lumière bu joggé ci sama saw mi daldi naw jëm kaw ñu né kon lool mo doon Suliman dem na légui nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so né itam gis na saxar su génné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lolu mom moy ak ngeumadik yalla lolu moy ak kefeer legi nak ap yexeer nga man nañu jeflante ak yow su boba nak lepp luy xetu xam xamu njibar danen la ko jangal waw lepp luy xetu xam xamu njibar danen la ko meuna danen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne jibar nek na lo xamanteni yalla bëgguko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci jibar lolu taxone
yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute té do ko yett kon nak harut ak marut ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu njibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yeen nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza leen koy tuddé mu di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yëm nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekenteni lamuy def yem na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi te waji du julli waxtu respectewul julli respectewul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wanti nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañu nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat mu leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jeppi na jibar kat reub nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

kon yonent yalla nox iraq lay juddou ngi juddou nak ci societe bu nga xamne jamu xerem mo don sen ada mom len dan def ay xerem lañu dan tabax ba mu jek wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé ték leen ci ñub mu yébal ci ñoom nit ku bax mu di yonent yalla nuh pour mu gindi leen ték leen ci siratal mustaqim pour itam mu wo leen jëmi leen ci jaamu yalla kot bañ ko bolé ak leneen wante mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wuté ak mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di waar di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mu di yamal khiyam mu di bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekk won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla ngi wax né laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'dab yawmin 'adhim yalla néna yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokku jamulen yalla ndax amul benn bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana leen mbugal mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qawmihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'adhim ñewna a'dhab yawmin alim aussi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop leen tek leen ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantu mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax leen du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amon ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou gu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demé ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqu Allah wa ati'un mu melni wax bu yeureumtulu la yonent yalla nox don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk waaw xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo waaw wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma lena wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war leena wax yalla wax leen leneen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé.

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl ana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalami neew lay wax ya tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba caabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jamm la man jamm la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dundu way ko nak ne qalu sakatta wa qad qusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam lene dignité la ci ki reer lele nga gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet moom dara ja lol tok wante bobu dara nekku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mu wona wax ak nit ni koku nopi dignité la ci mom naka noonu itam ki xelam rëcc kooku itam bu noppee rek muy sat ci moom di ko noppi waxuma la sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dana taxon yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ji day nek njariñ lu ñepp di jariñu

mu téel a meññam lu tax ndax bëgg na jàmmi boppam, bëgg na jàmmi mbokkam, bëgg na jàmmi dëkkandoom. Te itam nit ki ñett la am: boppam, dëkkandoom la. Loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp, la barra wala dirara. Say mbokk bu leen lor, say dëkkandoo bu leen lor. Kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi, soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla, soo ko boyalee nag am daanu yàlla. loola tax Sidi Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la, nee na sa ruu du mën a yéeg jëm ci sa borom, maanaam doo mën a jege sa borom. Képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la, te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg. Ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa ruu du mën a jege sa borom. Picc mu njëkk bi moo di baaxuñ. Baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxuñ wëlis nit ki? Baaxuñ dafa bari wax, te itam wax ju bari musiba la ci nit. Waaw, wa qallama najaxa al miktaaru aw uqila lahu itaaru. Naa naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat, xajul ci fenêtre ba, waaye mu ngi buux buux yi pour génn, di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne Jibril, waaw nag mii jaar ci fenêtre bu xat mi ba génn lan la? mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat, maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm, xool ko, segg ko, ndax bu xasee génn jeex na, dootu ko mën a dugalaat. su ko defee génn ga nag bu juree musiba, musiba ba day wey. Comme kaddu noonu la mel, nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne. soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek, loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor. loola tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna. ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal janna. mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax im tan dinaaw wëlis nit ki. ndax tan dafa fas yéene wala dundee lu sell, tan sobe rek lay

saya niki lek ala no niki cendurul senta yo bakan tilen trian di lalap dengan fai di lagi no niki te bengko fai ko ku di dunde ala joju tilimena bonena ni tan muti med di lek di lek ala no niki cendurul tayo bakan ni no kay lekal ko ku rum di mana jage barang. Kitri yang dimiliki di lekasan alam kukurung di mana jaga berama. Indungi riba akart kukurung di mana jaga berama nak alami dengan tiling nombor di tilingnya. Ini itu yang tidak khamni. Bicinanya itu dah sik. Temudi dan argugur. Naawul wulis ko du mëna jégé boromam sék nak moy ngor gu bëgg jigen gi waw mo déggé ngor gu bëgg jigen gi ñu sék su dé ni nit nga di bulit ci fasiyéni wulo mucc ci loolu ñuy tuddé njaalo Dakar bu reuy bobu xam da nga am soxna ba pare dëkk ci wala amulo soxna wante dëkk ci tax takulo soxna te bari na fi ñu xamne tay facilité bu ñu am ci moy yalla ci jigen tax na neneen tak soxna dal jaru ko am na ñu xamne dañuy tak ba fa bi ci moy rek moy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru do yeet jëm ci seen borom buñu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi way seen wërseuk day wañé ko waxuma jégué gi wante seen tahar day wañé ko suttu jigen bi moy ya suttu jigen bi moy ya ñari jigen ci di moy iki moyul buñu yeme tar itam ki moy moy ndik futi waaw ki moy moy ndik futi nah yaa da fay yobu tar da yobu alal li jur itam sanjum yalla li jur sanjum yalla fay yobu tar da yobu alal di jur sanjum yalla kon kon yow julit bu goor bi wala yow julit bu jigen bi su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy sëq ndax bëgg jigen ko tardelo waaw naqanteg jigen ni rek ci ko sakke yeeg tabarakallah loolu ko tardelo si Hadji Malick si neena su bëggee jege sa borom moytul ma jikoy sëq ma tourna jikoy tan moy tourna jikoy baxal niko ñentel modi picci ñuy tuddé jamm jog